0: Ang kanapa yan sining ha narong utak utino di dua sining misusot sining matali dotis gokit karala korwal na po da ginawa. Sinusot ka gusto sining matali Selvi Seldi Viana Wences apon sikaw ama apa. Mereka tatan meriti jam ka ba jam ka siyam hapadam apat minit kasaban iti da kainan takaw. Insan pagwapi sanan kasaban kumadi ko di kita tanong di kaslimbahan baras dusun kina FM tadabay na tadaw ka lima kya. Tadaw ko lima kapiyan na titi tapadam 2 tulan ka 6 taong 2002 na panam 6. Ang kumadi ko di kagaman di Islam kya kadari ko liwa dat mga paperlan dat asambayang Fadu Jumat. Tadaw bay na kya kalibitang adaw. Ang kumadi ko di paing karaja tabinay. Sedangkan dat paperlan karaja kumadi ko di itimput-timput ko narangan tadaw bay na. Tapi sedangkan dat itimput ko narangan kya. May da kayo gatang at timpo konrangan da kayo. May apay da at karadya-karadya di tumagoy at konsikahan natin ang sandri. May konsikahan da taatilang-ilang tayo katulong da suway. Kaya bahambay natin, jam ka habanimis, jam ka siyam habanam 5 minute kasaban.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan ako nung mga kopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
1: po. Iyeng na kikopya. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, irinogi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopya. Ang, iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon ngayon tawan, di. Da, alakatilan.
2: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
1: Iyo, susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kailah ko na dah. Malas ko so, na mangintang pinchin lang.
2: Edi, malas. O, malas na po. Magkinang na po radio. Kaninga WFM. Harap po nagyari.
1: Tay, kya?
2: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaninga WFM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.
0: Kabisang sabad, benitiman ko pula musa teriputan ko ngayong ayat tawan man tako tada obay na. Kapadam 2 tulan ka 6 taon 2002 na padam manang pinalabos man tadi ti dakopisan mangingin tong taon Malaysia. Muntag iti dapat watas panong kayo ng sigit. Muntag iti watas sa kaningaw kasoban ba na isarasam. Sa sarapan na minigit atuang maninggarod miyang paitungo si Pipira Kinayanan, Linaso Basakawas. Talo na badam talo darja Celsius silina subas aserba duo na badam talo darja Celsius. Madagiti dua tasa na bawan ka swaban bay na ay sarasam. Sa sadapan na menegi tatuang maninggarod mga paitongos id pipira kinayanan. Lina subas akawas talo na badam mapat darja Celsius. Lina subas aserba duo na badam mapat darja Celsius. Mantag iti duwatas sa tambunan kasoban bay na ay sarasam sa sarapan meninggarod mga paitongos idagumu kinanan. Panang katatuang ay sarasam lina sobas awas tulo na badam 2 darja Celsius. Lina sobas asiriba 2 na badam 3 darja Celsius. Mantag iti duwatas sa tenam kasoban bay na rumasamid pipira kinanan. Panang kasarapan ay meninggitatuang meninggarod mga paitongos isa 2 na kainan. Lina sobas awas tulo na badam 3 darja Celsius. Lina subas asiriba 2 na badam 3 darja Celsius. Hingga napi aruputan ko ngayong ayatawan mantaka tadaw bainag ya. Kapadam 2 tulan ka 6 taon 2002 na badam 6 pinalabos mantah ditid kopisan na mangingintong taon Malaysia. Mantaka ti dapat watas puno kayo ng sakit alansan na kanon kapailan na manay kapasarahan. Ang pusigat wakakalkodot miyampay dahi hiti da Radio Kininga FM.

Tulumus makinangol sining mata di Bastien Suil Santo Bono Kopasian. So tulung ako sining mata di Jimmy Palikat kada sonsolo piginawaan. Arigata jam ko siyam tulung na po minuto saban arangawat gatang dagatag ya.

0: Pinoy.
1: Makinangaw ka sa Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM.
0: Kiningaw FM. Sining-sining Duson, Tangolomis,
2: ka sa Limbahan Boros Duson.
0: Akal, makinangaw. Siyam na ka pa na mapa.

0: Pakinangaw ko Silimbahan Boros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM. Aramay ba?
1: Ganda pa sining man tadi Ferdinand S. Liansim sudah wil kaposian sinusot kagu sining man tadi Gidong Anel kakal pengginawa di kaam nagi silibin bugis o dipon mamusaraw kakiya kada koko dipon mamusaraw tipe na harna pa at ano gyari di harna pa at akablingkangan nga masid at mantako salasaya tay ka pap mantako uluda nyampai ginawa dit asanang pamusaran dit asanang ya kada toko ko dipad na mamusaro to pinay segera bantalan toko dit o dipad mamusaro nga to kay tangkiya dan tempat nga ako pia sanang kaya to pinay pada di jam kasi ang mapa tabadam siyam minit kasaban masadang dat maginawa to pagos ning misut kaya lorina ingging tinanto koro am nagirene ko lang nag ay kapusan ko.

0: Kinangaw Kasilambahan, Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Sa naman tadi, Silvius Imping, kapasyan ikakadayan kya. Magisuay agaya pisuayan dat kapasyan ikakadayan. Piagalan dat kapasyan ikampung. Ikakadayan na pati pinay nga. Pikakay-kakay, pitindok-tindok adi Silvius Imping kya. Ingka na yung kampung, sigarad pengen ikampung kya. Ikampung nga, pikakay-kakay, ang pitindok-tindok nagi kya. Mayan dat isaya paru harot kananuan kya aparu may pamutong haranan na nguyam-nguyaman kya ayapasyapasan na kabang ayapayapasagantad nga ayapayapasat kabang kadi kya isaya paru akan kananuan kya isaya gabulan isaya jam ko siyam natapasik jam ko walo natapasik kya baris ka na pumaling-ling nga ngayon dat manok tutukay kagya. Mas ikaw kati ngayon matid manok tutukay at na kayo tataba kagya. Ngayon pa nga it baris at maling-ling delight kaya. Agumo pagaduhan kaya. Mag-isuay ito pinay. Masikaw pagulod at katuhon na manok kagya. Ngayon na baris at maling delight kaya. Nagarabi mag-isay pakago kada ko pumiwit pitangatuwang kakago kya kada ko pumiwit pitangatuwang kada ko sining dat naman na matamagansak ka kada ko sining dat na matamagansak kada ko pumiwit pitangatuwang kakya tabinay kada ko pumuso dat pering dat naman na matamagansak magantian at karuhang kakya kada ko pumusod tasong kangay kya kada ko pa mayus dat sisit kakiya pero na pangay naman namot dat magantian na koruhang kya haranan na panakasabab kya pagaduhan paging malalahing haranan na panakasabab kya tiada ba ito dulo kad ka at ang anak kya kada ko may kalidig at binay mo si dat harkasar at nagyari katapatan kya pagaduhan paging malalahing haranan na katapatan niri kya kada ko lumiga ijan dila ngay kay liligawan kya ipainliga kya kada ko irikawid ko susuangan ka kya namanamot dat itamagantian at ang karuhan kya kawoyan nga masidaman to kaw insanangay kya akan kay abinsa sana kya kaya kita tulong ng mga insasan tayo kaya pamanaw di siya nga may agalat susuway na kaya susuway susuway pa pa yung irak tulong nga oh barasanan na kaya kaila ka na dito no adi kaya rak tayo ko nga pengka kaya labing baras ka piyadamba kong datal kaya tabi na kada na kay live pibababa kara kagya tamay na po pibababa kara at binayang member sa dambakan halam kada na sarahad dia duod kawayan nung pengkukura kagya yan na kumayin dat pibababa kara ka dan malahing lahing kaya tamay na mamay na jam kapan doon na pa na misa minute ka saban Nama di kewedat makin nangau sinding Mila ko nang kedapatan pasan kaya Mari ti whatsapp kena Femi akan ti pasan Naramit ko minta di Junaidi Kapisan ang Saban Kuma di DJ in Samboy kan siya Masa nangau kuma di insanan May kinau kena FM Alasan na lidas terima kan siya Mila matu makin nangau sinding Dabay na kaya Oh Mila Suwab Mila makin nangau sinding Tadaw ko na Menagi tadaw ko turug ya Sige ko madika DJ, ponsi ko na ikong madika Junedi. Hara duwa sining man tadi yung sa Silinus Duyan akam na gimelton gintik. Karalan ko po siyon, kuning FM. Hoy, aramay ba?

apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapait rukayagan, manau rasiruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Rondo nga saat tiap kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiru, abulia kasuku 100 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasauk ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiru into rawayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor nusiru. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusiru. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan amurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

kasayan kawi paha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok taka rakasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalo raman.